Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

sojoji na nuni da wani sabon yanayi da ya kamata sa ido sosai a kansa dangane da tsaron tekun Bahar Maliya da yankin ƙahon Afirka. Bayanan da ake da su a halin yanzu ba su nuna cewa Al-Shabab na da jiragen Houthi marasa matuki masu kai har-hare daga nesa, na'urorin kai hari kan jiragen ruwa ko kuma ingantaccen ƙarfin makamai masu linzami ba. Hakika, ana iya cewa Al-Shabab ba ta kai matsayin da za ta iya kwaikwayon ƙarfin Houthi na kai har-hare kan zirga-zirgar jiragen ruwa ba. Sai dai babban hatsarin dabaru ba wai mika shirye-shiryen makamai da aka riga aka kera ba ne, illa mika kwarewar fasaha da Houthi suka tara tsawon shekaru zuwa fagen Somalia. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Ganawar manyan wakilan ƙungiyoyin biyu a sana'a a watan Maris na shekarar 2024 da kuma bayanan da ke cewa a wannan shekarar Al-Shabab ta karɓi baƙuncin wakilan Houthi da wani ɗan Iran a Somalia na da muhimmanci. A yayin tattaunawar, an yi magana kan samarwa da amfani da jiragen sama marasa matuƙi masu ɗauke da abubuwan fashewa. Haka kuma, ana zargin ƙwararrun sojoji masu alaƙa da Houthi sun bayar da horo a yankunan da Al-Shabab ke iko da su kan gyaran jiragen sama marasa matuƙi, ƙera bama-bamai na gida da kuma kula da makamai. Saboda haka, wannan ci gaba na tayar da yiwuwar sauyawa daga taƙaitaccen hulɗa ta cin moriyar dama tsakanin ƙungiyoyin biyu zuwa haɗin gwiwar fasaha mai ɗorewa. A nan, bambancin da ke tsakanin miƙa ƙwarewa da kuma miƙa makamai na da matuƙar muhimmanci. Ana iya ƙwace ko lalata wani tsarin makami, amma idan ilimin ƙerawa, gyarawa da kula da shi ya shiga tsarin ƙungiya, hakan na iya haifar da sakamako mai ɗorewa. A wannan muhallin, bisa bayanan da kafafen yaɗa labarai daban-daban suka rawaito daga majiyoyi daban-daban, ana bayyana cewa idan Al-Shabab ta sami ilimin gyara da haɗa jiragen sama marasa matuƙi a cikin gida, har ma da ƙera su a tsawon lokaci, hakan zai fi zama wani muhimmin ci gaba na dabaru fiye da miƙa mata makamai guda-guda. Irin wannan sauyi na iya baiwa Al-Shabab damar rage wani ɓangare na rashin daidaiton ƙarfi da ke akwai ta hanyar amfani da na'urori masu arha. Ana ganin tasirin farko zai fi bayyana a ma'aunin tsaron cikin gida na Somalia fiye da tekun Bahar Maliya. Gwamnatin tarayya ta Somalia na da muhimmiyar rinjaye a sararin samaniya kan Al-Shabab sakamakon goyon bayan abokan hulɗa kamar Turkiyya da Amurka. Idan Al-Shabab ta samu jiragen sama marasa matuƙi masu kai hari ta hanya ɗaya ko kuma ingantattun na'urorin kariya daga hare-haren sama, hakan na iya ƙara matsin lamba kan sansanonin jami'an tsaron Somalia, cibiyoyin jigilar kayaki, filayen jiragen sama da muhimman ababen more rayuwa. Hakika, majiyoyin da ke buɗe ga jama'a ma suna jan hankali cewa idan Al-Shabab ta samu ƙarfin jiragen sama marasa matuƙi da ya kusanci na Houthi, hakan na iya raunana rinjayen da ake da shi a sararin samaniya, tare da ƙarfafa ƙarfin Al-Shabab na sake tsara kanta da kuma ƙwace yankuna. Dangane da tekun Bahar Maliya da tekun Aden kuwa, hatsarin yana bayyana a matsayin na dogon lokaci. Kasancewar manyan yankunan ayyukan Al-Shabab suna kudanci da tsakiyar Somalia na sa ya zama da wahala a halin yanzu. Ƙungiyar ta zama barazana mai ɗorewa ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci a tekun Aden. Sai dai idan taƙaitacciyar kasancewarta a arewacin Somalia, musamman a tsaunukan Sanag, ta faɗaɗa kuma aka kafa wani ƙarfin dindindin a yankin tare da taimakon fasahar Houthi, hakan na iya sauya yanayin. Irin wannan yanayi na iya nufin cewa matsin lambar da Houthi ke haifarwa daga gaɓar Yemen za ta samu wani fannin barazana mara daidaito na biyu daga ɓangaren Afirka. Wani muhimmin ɓangare na wannan ci gaba shi ne cewa haɗin gwiwa tsakanin Houthi da Al-Shabab ya zama mai yiwuwa duk da bambancin aƙidarsu. Babu wata ƙaƙƙarfan haɗin kan aƙida tsakanin Houthi masu tushen Zaid Shia da Al-Shabab ta Sunni mai alaƙa da Al-Qa'ida. Abubuwan da ake gani su ne ke ba da damar wannan hulɗa sun fi kasancewa makamai, kuɗaɗe, hanyoyin jigilar kayaki da kuma moriyar ayyukan da ɓangarorin biyu ke samu. Wannan yanayi na nuna cewa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ba na gwamnati ba a ƙawayen tekun Bahar Maliya na iya ƙulla hulɗa da juna ta hanyar hanyoyin musayar ƙwarewa masu amfani maimakon kasancewa bisa aƙida.
A ƙarshe, kodayake kusantar Houthi da Al-Shabab a wannan mataki ba ta nufin an buɗe wani sabon fagen tsaron teku kai tsaye a tekun Bahar Maliya, tana nuna cewa yanayin barazanar tsaro mara daidaito a yankin na iya sauyawa. Musamman miƙa ilimin fasaha, fasahar jiragen sama marasa matuƙi da ƙwarewar kula da makamai tsakanin ƙungiyoyin na iya ƙara ba kawai ƙarfin ayyukan Al-Shabab a cikin Somalia ba, har ma da yiwuwar barazanarta ga tekun Aden a matsaikaci da dogon lokaci. Saboda haka, a lokaci mai zuwa bai kamata a sa ido kan batun ta fuskar miƙa makamai tsakanin ƙungiyoyi biyu kawai ba. Ya kamata a kuma bi diddigin hanyoyin jigilar kayaki da ke bunƙasa tsakanin Yemen da Somalia. Zirga-zirgar ma'aikatan fasaha, musayar fasaha da kuma yiwuwar kafa sabbin tsare-tsare a arewacin Somalia. Dangane da Turkiya kuwa, wannan yanayi na ƙara muhimmancin daidaita haɗin gwiwar tsaro da ƙarfin yaƙi da ta'addanci da ake gudanarwa a Somalia da sabbin na'urorin barazanar tsaro mara daidaito. Saboda haka, bai kamata a ɗauki hulɗar Houthi da Al-Shabab a matsayin cikakkiyar ƙawance da ta riga ta sauya ma'aunin tsaron yankin ba. Sai dai ya kamata a ɗauke ta a matsayin wata alamar gargaɗi ta farko da ke nuna yadda fannonin tsaron tekun Bahar Maliya da ƙwahon Afirka ke haɗuwa da juna. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

0: Sagen Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta sahun Turki a UNESCO, a yau za mu bi sahun wata al'ada ta musamman, inda haske ke haɗuwa da inuwa, raha kuma ke haɗuwa da tarihin tunawa da rayuwar al'umma. Ku yi tunanin wani faran allo, akwai haske a bayan allon, yayin da wasu siffofi masu launi ke motsi a gaban wannan haske. Sannan wani mai fasaha guda ɗaya yake da ikon raya duniya baki ɗaya akan wannan allo. Manyan jarumai biyu na wannan wasan sun sha bamban da juna ƙwarai. Waɗannan jarumai su ne Karagöz da Hacivat. Tasharmu ta farko ita ce duniyar Karagöz, ɗaya daga cikin fitattun misalan gadon wasan kwaikwayo na gargajiya na Turki. Karagöz wani nau'in wasan kwaikwayo ne na gargajiya na inuwa, inda ake motsa wasu siffofi da ke wakiltar mutane, dabbobi ko abubuwa daban-daban waɗanda ake kira tasbir a gaban haske ta yadda inuwarsu ke bayyana akan wani farin allo. A al'adance, ana ƙera waɗannan siffofi da fatar raƙumi ko ta shanu, sannan a riƙa sarrafa su ta amfani da sanduna. Sai dai kallon Karagöz a matsayin wasan da ke motsa wasu siffofi a kan allo kawai, ba zai bayyana cikakken arzikin al'adun da ke tattare da wannan tsohuwar fasaha ba. Domin allon Karagöz wani dandali ne mai faɗi da fannoni da yawa, inda ake haɗa magana, kiɗa, waƙoƙi, kwaikwayon mutane, rawa da barkwanci. Tattaunawa, rashin fahimtar juna da wasan kalmomi tsakanin Karagöz da Hacivat su ne babban tushen barkwancin wasan. Bugu da ƙari, allon wasan ba na waɗannan jarumai biyu kaɗai ba ne. Haruffa da dama da ke wakiltar al'ummomi daban-daban da kuma yankuna daban-daban su ma kan shiga cikin wasan. Harsunan yankuna da salon magana na musamman suna ƙara wa duniyar Karagöz armashi da launuka. Wasannin gargajiya na iya haɗawa da waƙoƙi, kiɗa tare da gangar tamburin, kalmomi masu wuyar furtawa da kuma kacici-kacici. Mutumin da ke haɗa dukkan waɗannan abubuwa a kan allo ana kiransa Hayali. Shi ne babban mai fasahar da ke raya siffofin ta hanyar motsa su kamar mai hangen nesa da ke ba su rai. Amma aikinsa ya wuce haka sosai, shi ne ke ba haruffan murya ya tsara yadda wasan zai gudana cikin daidaitaccen yanayi, sannan ya jagoranci mataimakansa wajen koyon dabaru da ƙananan sirrin wannan fasaha. Ta hanyar ba da gudunmowa wajen ƙera siffofin da kuma samar da kiɗa, masu koyo su ma daga baya sukan zama ƙwararru a wannan al'ada. Ta haka ne daga wasan kwaikwayo, Karagöz ke koma wani muhimmin gadon al'ada mai rai wanda ake kiyayewa ta hanyar koyarwa daga babban mai fasaha zuwa ga mai koyo.

0: A nan ne za mu fara fahimtar wani muhimmin ɓangare na ƙimar da Karagoz yake da ita a wajen UNESCO. Bayan da Turkiyya ta gabatar da shi a matsayin abin da ya cancanci amince da shi, an saka Karagoz cikin jerin gadon al'adu wanda aka kare na UNESCO a shekarar 2009. A cikin ƙimantawar, UNESCO ta fi jaddada yadda Karagoz ke isar da ɗabi'u da kuma asalin al'adu na al'umma da salon bada labari mai nishaɗantarwa. Haka kuma an ambaci iyawarsa ta haɗa na'u'o'in fasaha daban-daban kamar waƙoƙi, bada labari, barkwanci, kiɗa da rawa a cikin al'ada guda ɗaya a matsayin ɗaya daga cikin muhimman siffofinsa na musamman. Muhimmancin Karagoz bai tsaya ga rawar da yake takawa a fagen al'adu a cikin iyakokin Turkiyya kawai ba. UNESCO ta bayyana cewa ƙara wayar da kan jama'a game da wannan al'ada na iya taimakawa wajen bunƙasa tattaunawar zamantakewa da al'adu tsakanin masu gudanar da wasan kwaikwayo na inuwa a ƙasashe daban-daban, tare da bayar da gudunmuwa ga bambancin al'adu da mutunta juna tsakanin mutane. Shigar da masu fasaha, masana, ƙungiyoyin masu ruwa da tsaki da cibiyoyi wajen tsara matakan kiyayewa da kuma shirya takardar neman amincewa wani muhimmin ɓangare ne na binciken UNESCO. Bugu da ƙari, gaskiyar cewa an yi wa Karagoz rajista a cikin jerin gadon al'adu wanda aka kare na Turkiyya ya samar da muhimmin tushe ga amincewa da wannan al'ada da kuma kare ta a matakin ƙasa. To, ta yaya ake kare irin wannan tsohuwar al'ada? A cikin shawarar UNESCO ta saka Karagoz cikin jerin gadon al'adun duniya, an yi tsokaci na musamman kan ƙoƙarin da cibiyoyin ƙananan hukumomi da na ƙasa, masu fasaha da ƙungiyoyin farar hula a Turkiyya suke yi domin ci gaba da raye wannan al'ada. Shirye-shiryen ilmantarwa a makarantu da jami'o'i, kafa cibiyoyin tattara bayanai da takardu da kuma shirya bukukuwa na daga cikin muhimman ginshiƙan wannan tsarin kare al'ada. A shekarun da suka biyo baya, an ci gaba da tallafawa isar da wannan al'ada daga tsara zuwa tsara ta hanyar shirye-shirye daban-daban a Turkiyya. A shekarar 2010, Ma'aikatar Al'adu da Yawon Bude Ido ta ƙarrama Tajuddin Dikir, Orhan Kurt da Metin Özlen da matsayin rayayyun taskokin ɗan adam domin karrama gudunmuwar da suka bayar wajen gabatar da wasan Karagoz, ƙera 'yan wasan inuwa da kuma ci gaba da raye wannan al'ada. Sauƙaƙa hulɗa kai tsaye tsakanin yara, matasa da wasan Karagoz ma ya zama muhimmin ɓangare na ƙoƙarin kare wannan al'ada. A shekarar 2011, ta hanyar shirin Ina Koyon Karagoz, ɗalibai 95 daga makarantun sakandare 16 daban-daban sun koyi yadda ake ƙera 'yan wasa na Karagoz, tare da samun damar shirya da gabatar da nasu wasannin. Bugu da ƙari, an ci gaba da tallafawa tattara bayanai, gudanar da bincike da isar da al'adar Karagoz zuwa tsararraki masu zuwa ta hanyar tarukan ilimi da tarukan koyarwa. Shirye-shiryen haɗin gwiwa da cibiyoyi daban-daban suka gudanar a lokuta daban-daban, ciki har da Ma'aikatar Al'adu da Yawon Bude Ido, jami'o'i, hukumar UNESCO ta ƙasa a Turkiyya da cibiyar UNIMA ta ƙasa ta Turkiyya, sun bayar da gudunmuwa mai yawa ga fannoni daban-daban wajen kare wannan al'ada. Lokacin da ya biyo baya bayan shigar da Karagoz cikin jerin UNESCO ya nuna cewa kare gadon al'adu ya wuce kiyaye abubuwan da suka samo asali daga tarihi kawai. Rahotannin lokaci-lokaci da Turkiyya ke gabatarwa ga UNESCO sun jaddada cewa Karagoz har yanzu yana ci gaba da gudanar da ayyukansa na zamantakewa da al'adu, tare da haɗa mutane masu shekaru da kuma matakan zamantakewa daban-daban. Saboda haka, tsarin kare wannan al'ada yana bada muhimmanci sosai ga ci gaba da raya alaƙar da ke tsakanin al'adar da al'umma, kamar yadda yake bada muhimmanci ga isar da ita daga tsara zuwa tsara. A da, ana yawan gabatar da wasan Karagoz a gidajen shan gahwa, lambuna da filayen jama'a, musamman a lokacin watan Ramadan da bukukuwan kaciya. Har yanzu dai, allon Karagoz yana ci gaba da jan hankalin masu kallo a ɗakunan wasan kwaikwayo, makarantu da kuma wasu wuraren al'adu daban-daban. Duk da cewa wuraren da ake gabatar da wasan sun sauya, kuma ana ci gaba da gabatar da sabbin tsararraki ga wannan fasaha, muhimman ginshiƙan Karagoz kamar barkwanci, fasahar magana, lura da al'amuran zamantakewa, da kuma tsarin koyarwa daga ƙwararru zuwa ɗalibai suna nan daram. Allon wasan na iya zama ƙarami ƙwarai da gaske, watakila inuwa kaɗan ce kawai ke motsi a kansa, amma a bayan waɗannan inuwowi akwai wata al'adar ba da labari da aka gada daga tsara zuwa tsara, tare da kiɗa, raha, sana'ar hannu da kuma zurfin tarihin tunawa da rayuwar al'umma. Matsayin Karagios a cikin jerin gadon al'adu da ake karewa na UNESCO yana tunatar da mu cewa gadon al'adu ba dole ne a koda yaushe ya kasance cikin siffar wani babban abin tarihi da aka gina da duwatsu ba. Wani lokaci, ƙaramin hoto da ke motsi a gaban haske na iya ɗaukar ƙarnuka na al'adu zuwa kan wannan ƙaramin allo. Kuma a Turki, wannan allo yana ci gaba da samun karɓuwa ta hanyar ƙoƙarin ƙwararrun masu fasaha, sha'awar sabbin tsararraki da kuma ci gaba da ƙoƙarin kiyaye shi. Masu sauraro, a cikin shirinmu na yau na sahun Turki a UNESCO, mun bincike gadon al'adun da ke bayan allon Karagios. A kashi na gaba, za mu ci gaba da bin sahun gadon al'adun Turki. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kada ku manta, ku ci gaba da sauraronmu.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.